0: tutomi nu lepa ulenau pol nan rakdam chiamo tuitum kan lai oswa chun kan thuan thu rawling laki pakhat asimi kei chal le rongi thuan thu ngai tlanna kan nei ding ase
1: nikachu tifapi pakhata survorin pachang pani antongo ti tolami sin lal rongin ahun versawi ti lolami sin kei chalin arun verso kei chali nga omi hwa hwa in an lu abul tho kei chal chu mi kei asi lal rong chu mi lai ase antonok chun kan rola ding anti rola an kayota chutin survor an ban hwa rol an eta i thun antum lamjina chun an rolwa chun an thiamna hu ok antumi sam kan sai pai anti lal rong chun karol kei chal nang mai sa o ati kei chal chun sam a hun chai i thingte nau te le thampi pol chu adung hnu chun an son dwa dawi a keo tan pha vi vo tok fangin lal rongin karwal tok ri se lo ati i kei chal chu abang lal rong chun a hun tho ve i anam sa win a hun vei thing le thampi chu an thlu zut sau ve atlu mai sa sa in an ro thlu kei chal chun karwal tok ri se lo ati i lal rong chu a chol an thlung sau vi vo i lal rong chun karwal kei chal nang fe mai sa o ati kei chal chu mai ya rak fe i lungpi phenin arak bo lal rong a hung sawi khi lung pi khi alai fangin phel kavin hun kap ning lo ati chuti ka kaichal chun narwal kaichal ka ati i akap sok lo chui si in maya arak fe la la i di hai phang kha te phen te arak ral la la asinan lal rong in athai tho tho i khi di phang te khi alai fangin hun kap tan ning lo ati chuti ka kaichal chun ka pula narwal ka ati la la kaichal chun de tumin abo cheunan lal ruangin athei ade thailo azan chu lal ruangi in a antlung lal ruang chun aral pa chu tha zatin azau i ami khwal ke chal chun lal ruangin tha ten le du do ten azau ruanga karwal kan khwa rung tlong ho la ka thira tla ka lo lo ding na rung tlon asile kan kholu tlang na thlanin mo ke chal narwal lal ruang rung tlong e tin run awala tin acha ta chutin lung oiten kei chal chu athung nikha chu lal ruang chu aral pa i hnena athlong ve kei chali thucha kha ati i an kholu tlang athlanin ku ta lovin awung bi thu phai kei chali khopi pol chu in an raksaki an mai sau ngia ngiawin ti phun para an kai di an chi sok re ro kha awung mo chu sin an mu lovin a kir sali nar kanin mo kaichal narwal kal ruang karung tlonge ati i avung aw kaichal chun an kho people chu karwal lal ruang arung tlong si nan mai thuk chau lo ati i an za ten an mai chu an thupi milaya an chang thu lal ruang chu kaichali in a thlen chun karwal nanu le na pa i mu o ati kaichal chun kainu le pa mu tak le zau tak an silau an se tok lo mam ati i a el asinan lal ruangin nu le pa mu tak lo ti a lo i mu o ati thau thau chuti ka kai chal chun kanu dar kwang khu kapa mai hum khu khi wa ongo ati lal ruang chun vung zau na kho kai chal nu le pa chu an hather fem fi ten mel sangai ngai in a mu asinan lal ruang chun karwal hi thuk nu le pa tha nei zau tak lo na ti min hai ati i an hather tla chu fai ten avung joy sak thu an nu pa chun avung lom jok re ro kechal nu le pa chu an lunga oi tu ki kechal na roi pa na thi ter asile nang ma in na tor ding tha ten kilo an ti zeng ati le an kho polin dam zina an de pang ding ti an phang karwal na thi ra chu zan na ma lo ta ola zingnam chu zin pita na thun atul ding ati i zan na ma alo ter lal rong khal chu phurna bom tumpi khal a keng chuang lo kakwak bom khat long in ka phur lo mending ati kaichal khal chu thi phur ding in rung poki kwak bom long run ken chu bom pi ken run keng itam pi i phur na du lo mo ati lal rong khal chun kakwak bom khat ka phur chun atok mai ding ati san chira chu lal rong chun ama ten avung lawi asitung i atha tha le apor por akhya ki alau jok le ro kaichal chun pam mai atina sa asinan mai rali thil lo mi chu asom mi le asifon adon ngam lao akwak bom khale akhat lok thai phone lao an thira chu acham zik chu chaw abang asitung tha tha akhia zonga kaichal chun a hawa hun soi ngir a hun te theo asinan anu le pa in kai chal kum me no an ti an rak don theo chutin dal rong chun akwak bom khat alo chun asitung tha deuh le ha hiao za deuh po chu an chem deuh tho thlang athai zing chu wang ara khwanin ka rual thau thlang ola zing piten rak fe atol ding chule lam sina na ek na rak tho asi le chilnu hi phul vi vota o ati rola kho in zing pitea atlunter khwa avanga chun kechali khopi po chun lalruang de tumin an rakswa kechal na rual raswak se atin an kot khenin an rung aw kechal chun rola ilai ati san tok fanga chun na rual raswak se an tilala kechal chun ati matwa lai ati san khwa tlai vi vo tok fang chun kechal na rual raswak se an ti thau thau kechal khal chun abum hai khalo garwala raswake ati an chom sia hi sep suak na kho an rak zon an rak bot chetlo khwa tlai chwa chau thangi narwal raswak se an ti thau thau alu pong apong lai ati thau thau ne tabi ka chun kechal khal chu aman ve thangi garwala raswake ati ama in mai a shwai la rong chu an hai doi chem chau a ek an hi mu i arak thing thlu zau amor thlu thanga bang kechal chun chun pi atum hai nan an khopi po chu an lung akim thailawi an hi doi thau thau tok fang an doi nuwa chun an hi man zuk thang churanga lal ruang chu saphu ko a arak lu asinan akizim te kha alang kechal chun arwal pi polin an hupang ding ti a phan ruanga thing ha so la la ki anen nuwa ataw nen chui huna chun an chol kechal chun a ekle a thing thlu zo kan man non lauding ati hai asnan antlun hana thu pakhat apoli tu fanga hin jiang hanan ti bik ding tina sut an ti ding thil chu aphun phun an reli ke chal chun ke chu tu fanga hin khwarung ridur dau sala te klarung tla chup chawin real ra bok bon tia tia in rung sur cham chaw sala lei hnoi lamin phi te hung on ngau ngau sela ka thi bik ding ati arwal pi bol khal chun kan ti wedding an ti chu ve ten an ti vek chun khwa ri nim kha kawi real ro thon asur cha mami lei noi lam chun phite a hung on chwa chaw ngai ngai kha an thai chu chun an ti tu ki an cousin zo in an thung thu asanan pakar patar pa te pakhat chu a ek apal nga i a lum thur thaw lal rong isa ka i lawa chun ka thung loading a ti a thung du lo midang an tun thu chun lal rong chu a hung swa ki mi kai patar pa chu a kyang rolin a thoi cha mami a ha mo about thu chun mangban ban sangin athung kir salmen khwa avun than chun arwal pi pol thena chun nan ni hma nan thung thlu mai ke hma nan chun hnuwa lal ruang sa karun ai cha mam avati san asinan an khopi po chun an ni aswaki nang ma son le lam na ha be thu kawin alau to aslo mo an rak ti san men lal ruang chu in avat hleng athira phur mi chu khau shopi a athun sungi akhat thlo an sungte pol le inhen proibita an kau kho mi thi chu sun vu in an thul zok re ra man chok lo le or chok lo tiang in thi an nei ta lal rang in thi tam pia phur ti a thai te ka anaw pa khal ke khal ka rol in hena thira ka phur ve ding a ti a pok lal rang chun na thi ding fe ola tin a don re ro nan a du lo wi a pok thau thau an kholu tlang avung thlenin ku kha ke chal na rol karung tlonge tin avun ku asinan ke chal chun chumi chu kai roal pai o asilo churang anan mai thup du lao ati e an um kelin an um men le ruang ina pa chu avung thleng e an in sakna ka avung thleng chun an mai saung nya nya i an khayo kha avung mu e an mai saung nya nya lin ati e avok saki a separate ro azan chu ke chal nu le pa kha mu adu ve e karal ke chal na nu le na pa i mu o ati kejal khalchun keinu lepa mutlak le zautlak an silau ati asinan nu lepa mutlak lo le zautlak lo ti um lo ipmu o ati thau thau kejal khalchun kanu dar kwang khu kapa mai hum khu ati vung ongin zauna kho an mai bal thon an mel sia thon an hather pi tho chun avung mu churang al rang in naw pa chun chulo ma mi nu le pai sia chu e an mai bal le an mel se pi thon an hather fe fe pi thon ning zak za an si hi ati i an set na chu an aw tat zok re ro hai ke chal nu le pa chun ke chal na rual na lwat ra chun nang ma in na twar ding an ti chutin thira chu ilo te ro tin adil hai kechal chun abom khatpin akang sia le achak sia pola lo sak athaizing chu war ang khwanin karwal thau thlango la tlung thlango lamzina na ek narak tho asile thilnu hi phul pha vi vawla ati I khwa awan ve te in athuntir khwa hung van chun ke chali khopi po chu andaswaki ke chal narwal raswak se antilala ke chal chun thai tho ai lai rakti tok phanga narwal raswak se anti thau thau atim ato lai ati san tok phanga rein ke chal na chu narwal raswak se anruntilala alupong apong lai ati phone nei ta bik chun ama aswaki lalrong ina pa chu an hi doi cham chao lalrong ina pa chun zing pi khwa awan de hlana an tlun ta ronga an khoswa nar lung do la thlanin hi thuk zan lai mi tlun tar hai ati khwa awan nga e fe tumin arak chol kai chal le arwal pi pol an ta thlanin khuilami ui chau rwal ha an si ati akyang sholin arak thoi cha ma mi zau manin an zonin an ke ongam lok lao kai chalin azoni azak senin apiati athi anza tin asa chu an ai anthlung kir sal lalrong chun anau pa tlun ti anai non lo ronga an tha si ti kha azumi holding in a pok kai chal te khwa chu awung thlang sal lalrong chun karwal kanau te tin afasut kai chalin ahung thun zau si ka thai lo arak ti asnan pe ok athalo kanau umnak isimo ati thau thau kai chal chun asim ngam lo arwal athina heng thang ti athai ronga phe ok thanon lovin asim lel rong chun na khopi pol kau kho mo la an ma an ai mi chiaw luak sal hai se arwang ka din sal ding ati e an kho sen in an swa khom an ai mi chiaw chu an luak tar lel rong chun a hun zau e azak vun na kim lau an hol re ro na nan nga thai lau kei chali rak ai mi asi arwal ma ya len a luak ngam non lau lalrong chun kharwal wak mayo atre ronan alwak du chang la lalrong khalchun amang bangin aumsun ataksadang kha

0: Wow, mo in do yan tiam tlo. Chu tin tu tiang do tiam na kal a rung um vi vaw si an ti. La rung chu a doi um le an hin a kheng thay non lau. A ti a lay ro san tu treo le a ti zau rong a. Su zang kak nui in kar khep lung pi song a chun suak thay non la vin a ti da ta.
1: Kan thuan thu a chim tia ra ngay do bol, ngay nuam nan ti ding kan bay say. Tu chu kan chan ni talama. Sia van lal chua ni rak pua mi Fred lal tim puin mui ta ki asak sa mi rakia sa lo ti mi la ngay lan na kan nei hai ding.